0: kantule joyisiyo kantule mwananga chibongo ndi chibongo kantie bechi ubuta tu ubuta mai kantule bechi joyisi kantule wagwana nae
1: nyimbo yake mathero ake osatinso abwino yayi ndi nthawi ndi 24 minutes to 3 pa 3 koloko atulukira ndithu ndi anzathu wa mpira mipira yosiyanasiyana lero ali ndi zambiri zokupatsirani chifukwanso wayambika mpikisano wa masikulo chigawo chino cha tete

Mbwaya hapa nyama ni mpatande ni mbwaya wale ndonga bwera nuta ndini mbwaya tuzika mwana ni njande ni mbwaya pate nyama ndije utumbo penu mbwaya menya na muti bafa ni tumbo ni mbwira nukale na mbwaya apo posoli mundi ponyera mbwaya Mundi base gaga benu wadi mbankumba gaga yu Pambe nkumbayi na kubiri Afwa mwaya Matika nkumbayi nutira dine mwaya mbu Mbafa inga mwera

tibuluke kumanika tiende mu Zimbabwe dziko nefe pafupi tikachemere Alec Maches na nyimbo yacho kuti mundikumbuke. Mundikumbuke ni nyimbo yakuti anthu asafuna kufundisana. Maka Alec Maches funa kufundisa anthu kuti ali anawo makolo midzidzino anyakubala anawo chinchino safunika kualemedza. Ife tinawo mwai wakuti makolo tirinawo, tinaye pai, tinaye mai, tinawo abale, tinawo atiu, safuna kualemedza. Tabiri kuti alipo anango midzidzi ningana ino, nkhabe pai, nkhabe mai, nkhabe mbale, nkhabe pakulirira, unuwe asadzanyerezera kuti kodi pai kudendemu kukumasiye huku, mai kudendemu kukumasiye huku, mizimwano, mundi nyerezere mbwine, tabiri kuti tabu inatambene pano padziko pansi pano. Nyato inatambeni pano, ndondo inatambeni pano. Iko kalanga kuti dziku ishonsene atulireni pano anthu. Dziku ikulemereni pano. Kusowa konsene atulireni. Uchire konsene atulirwa ndine pano. Na ipyo tumundipedzembo. Ando salira atu. Anangu senda kalirira kumunda. Anangu senda kalirira kugombe. Anangu senda kalirira kunchera. Anangu salira anga chimika banda. Anga sinza. Nyimbo yake Museveni tumayusha alikulira. Payusha alikulira. Kuti chinchino anyakusinza alipopondo, anyakukonola, anyakutibula alipopondo na mishini.

0: Hawa ndi mabasatu antsanganiko. Mabasa hawa salonga pire pine chitakhundu pa makhalirwa chisena.
1: Bweraniko, bweraniko, tadzatafika na mabasatu antsanganiko. Bukira muno mu studio ya Radio Mosambiki Tet. Ni mabasa samwazefe mzidzilingana uno ntsiku za chinayi. Tuwira tifunsisane makhaliro, mitemo, mwambo na pire pyonse ne pine chitakhundu kuli asena. Asena likugumanika mkati mwa dziko ino Mosambiki. Tingati tifufudze fufudze mabukwa nango longa kuti asena alibalala balala. Ungaenda Malawi unagumana, kwenda Zambia unagumana, kwenda Zimbabwe unagumana, kwenda Congo unagumana, asena alibalala balala. Anamwao anazao nkulonga kuti ife ningasena tisatongwa kuti titoweze makhaliro achisena. Na ipi monsende muchemero kuti mpwetsesi, kweyani kachiti, kweyani kadera nkoshta, kweyani mfumba, kalani paduzi kuti muvi mpyanji, pida dzana ife masiku alero munu mstudio ya Radio Mosambiki. Tisafuna kuti tifunzisane, tikwanisi kuombolana, penu tikupulumuseni, tangwe nsanganiko isapulumusa. Unga pwaza nsanganiko, unenda madea tambalale, ze kupidzio kutine pano, kuna chiteni, kutsindira moyo. Onezio Jo, Graciano Kujeri Kumichini, mpwenye pankono wanga wa maju, aliterie mkwatu. Mulangizo nzoluero. Masiku adidi?
2: Mbo, masiku adidi, masiku kufunika, masiku. Kuna imwe mwonseni munakumanika mboto zano za kusiana siana. Lero ndi siku ya kuti tibweresi mabasa nsanganiko ninga musabizo wapikulu kakamu kuti tingafika nzizo ngatunonu tisakuwazi kuna kalanga ndifi antu wabozi anakuwazi kuna kapreka makamaka njiri sawu kuna hali makamaka anakuwazi kumanika na migwangwanyo pa nyumba. Mbonye ndazati kulonga pizinchi zinanga ndini Timoti Viajero ndisafuna kutimuve mabasa atanfabwe kusukulu kwa ndima tiripa bozi.
1: Tiripa bozi Timoto vya falane watani wachombeka kani nkoma.
2: Ngabe.
1: Kanonga mtu wakulasika pondo.
2: Ya tune ya kuenda
1: mbari. Iwe nyakulonga maka msanganiko wakulasika pondo.
2: Anjitabule ya jifuwa.
1: Kanonga njunjunda jwadi.
2: Tukwenda biti kubesira nkoma. Na kutikunjo kumisa na saka bababia, bababia. Zulu ishi ndikada kuira moto kala ndikadenda umbani uku. Njiro mwana nezwa sasanya mabakaro ngabi mipato
1: kumana zeno
2: tunakundi gwesa ini
1: akutilemedza bondo
2: ngabe
1: kumana nkhalamba nongana ine tepa mphanze ripi ati njako ine ndakubaya ndine ndiyo yanga
2: jidani nyanyasa na biziwa kota fashtaki kota vai para la kota vashe gari kota kota ine ne babache na ka kota
1: kodi kota no ndi chikota kota kukota ma kota nkulonga kutita
2: siana ndakula Malawa akatambira bagamako jigiro no jwande nakuta katambira nkinzi nkinzi kaveo kota atilandira pakora atu pakora ne basa patira pa pika kreni Zimbabwe bibi dikapiva ini
1: ngabe ana alikupunduka ngamachi kuapundura maningi chichichi chinchino asanchemera kashau amarero usanziwa kashau amarero
2: ngabe.
1: Maine pano.
2: Mbebi nakundeswa umbani kumaputu.
1: Lolo, sanziwa lolo.
2: Lolo.
1: Contentori amarelo.
2: Contentori amarelo mbani mbubondo.
1: Iye lolo maka na mazina matatu manai.
2: Alambala. Na mwona sa kamborosa zwetete mwemo nkajekum.
1: Angamu ikamborosa kanonga ndi ntoko ziwa mmanja.
2: Ini ndisanyiza pango ni mataja jinchinwa.
1: Unaona kwenye tuku.
2: Sonyeza ngati pango ni mitokozi.
1: Ngabe.
2: Ya smarti kika.
1: Ndiye ushu.
2: Lolo.
1: Lolo asachemerwa uyu. Kasha wa marelo.
2: Kasha wa marelo.
1: Anangu atindi contentoria.
2: Kadi uandipa ndakupanga vini.
1: Ha?
2: Mpambu zomangi zo kutonga wapawoka makosejo munisipala kakabala la mpisa.
1: Ali kufuna kufunga banka wanzeni na gulisa pepi ili kufunga.
2: Mba wangisi kutia wele kugiresha kwanga.
1: Kuiwa za fungula biyako gireje ne fungula mpingu.
2: Na Paula. Nifibianga gireja.
1: Ngama ineya ndikomera.
2: Mwadide rae.
1: Tangbi Pano pidavene mwezi udamala ushu.
2: Ah.
1: Ba unango kunyumba uku.
2: Gubu weku muntra.
1: Muntra.
2: Ajitanchi.
1: Mpale ngamawa piaka kumi na pinomwe pia kubarwa. Vinti sete yano. Nsambuachi mba kumwa. Pepi pia ukali pi maroro wanaromba wa mauyu. Kasha mvirmejwa. Mbarelwa.
2: Oh, pepo nga bebe. Pia kumuntra sabuga kumalawe. Mafumu.
1: Mafumu.
2: Ah, ndabi kumana pidi balala. Mbipichena.
1: Bobo.
2: Kamala, unga kuna kubizua.
1: Kanunga mazi.
2: Unga kuna kubizua, unamakininu, unamepile.
1: Ba, uli ya tzachemerwa kuti apite michimba.
2: Iye.
1: Ba, ushu.
2: Mm.
1: Gamanda funsanae Malawi, linzanga, shamwalianga.
2: Malawi, nyambituto kada baku pokera,
1: nikuungu. Habe umamu yu muntowe.
2: Pantowe yako.
1: Muntowe wani.
2: Muntowe wani.
1: Ah, ndio.
2: Paka kama ningi makoko na makungubwe. Na mbani
1: Pepali
2: Mbala mbamuti ya po
1: Machachantre ungaenda kukome kuli machachantre Mbani kamanga maningi machachantre
2: Tera ntembe nyika
1: Ba ule Atahira kuti anapita michimba Michimba kuti achenesi kunyadu achi Mkazi wa defuntu mbali achi
2: Akafuna kuti apiti ndi
1: Apiti ndi ya tonyiwa Na zinza kutuwa Ba chenesani kunyado
2: Makariru wakarini
1: Kunyado mbu kutahira wa mbabwere mbani chenesi Anjunjunda kufa.
2: Ha?
1: Anjunjunda kufa. Pina ongeni bi. Mbachemero inipana.
2: Kweku?
1: Nda, kweru antokozi. Mbuya jona nsanganiko zanu mutipeze kunu shamwarianu. Zinachi sinaironga bi. Goba nina mululupisa.
2: Uwa, bontu unona nae bontu we.
1: Uwa, goba na mululupisa. Ningeenda Villanova nisaona nae. Pepe ya chitika Villanova.
2: Kudabalo yuku?
1: Ah, kwa aptu Villanova pe chitika. Mwezu da maroshu.
2: Ah, hee.
1: Chemero haba, pitani... Kufa kwa defuntu mbalianu. Basa nje kuma loro ya kuma uyu no mafumu ya kuma bo, ati bobo.
2: Mm.
1: She. Mtegerego wala muka.
2: Kodi pepili pisa pasa mba ni wano. Pisa pasa.
1: Ati pisa panchunu ba.
2: Ahe.
1: Pisa panchunu.
2: Ndikuona ana chinchinu neba la vinghabe.
1: Alikubala bo.
2: Mkazi angangkwata ntanda zitandatu zinomwe.
1: Piaka pitatu alipabodzi. Pano tukufuna bebe pano, anabwela bebe.
2: Mbana anenda katipumba kutiambu yawa ndia sakoza kutilodza, animanga nchunu je, nekulonga pizinji.
1: Na mpanza zato zino, tingulutu, chengalwa fiti, fiti.
2: Kamala yu, leka kupironga vi. Pano nisalongonu na nzukula anga pano.
1: Ha?
2: Ninga nkwela ntokoza kutimisa. Kundi kambo lishtru negra, lishtru ra, so ngati nji bebe.
1: Lishtra negra?
2: Haa, nikaza ndi lishtru.
1: Bwereza malitru vano, malitru wa petroli
2: Na kuna mjibwesera Mbifunza mbifunza Zimbabwe Shishona chino taura basi
1: Pita hani kufa ba
2: Aha, azachita tani
1: Pita kufa Wakwana nzizi nyumba uu Yemba kada panisira dimbu ye Wa kada panisira
2: Lolo kambolosa
1: Amala menya mafumu
2: Funa ntonge
1: Apita nsumi.
2: Yeah.
1: Inafamba?
2: Ngabe.
1: Chimwa nikidatu pata hapa na hapa ngabe puruzu. Hapa na hapa puruzu kunyadu. Shwe.
2: Panabasa hapa?
1: Kunyadu panabasa hadi hapa. Nangbana mwache ntoko zingiri walida. Mwatani mbuya joo. Sisha mwareanu. Tampasira katundu ushu. Yani?
2: Ndegerego?
1: Ndegerego wala muka.
2: Egwale zero.
1: Funa panisira hapa na hapa ngabe Hapa na hapa ngabe Na mfunza kudi
2: Pakati pa michingwa
1: Ndi ntenda tati, ndi ntenda Nga mamba didieni
2: Ana, abale
1: Apo chikumunenza njanje tuwa Kuona patu ni mafumu na njie Nsiku zonzene Alikubema mafumu Nsiku zonzene Lolo alimborosa Nsiku zonzene Bobo alimanja Bobo asafunga njira Mikondo yonseni kuti ndegerego la muke Mala kufunga Tepa Azaenda kachemera wa mundu nangu Kwenda kalugariwi mundu kuti azachenese kunyado
2: Kamala
1: Shamwari anga vira novo kupide chitei Nansambuno wakumwa mabobosh
2: Kwenda kalugari mundu siku dula
1: Apa sandu bas Ngamaka na nyerezero ambu kuti yembo na pulumu sambu andu panyumba
2: Ndiye
1: Mwanambu wa chimunambu wankulu wa dasalira
2: Ndiye
1: Anafu ya muzi no
2: Ngabe
1: Aparemu nukupangani mabobu wana mwemu hawa.
2: Hana
1: kukuwazani.
2: Kuwaza kuwaza.
1: Hana chinchino muno munzinda. Una muna siku babiache maya na ntikana. Leka kusipantima. Hana chita bintu hii.
2: Mbabwere biache. Mbasa hini. Ndi pate pate pate
1: si bombo basi neta ah. Si si roro basi neta safunga programa
2: ulangombani
1: unango ndi zombo ati zombo ungamenya zombo ungamala kumbema zombo nkazi podi kumbona pia kwa lingwanda tepanghabe ntima kanonga wa suta mafuta zeti
2: nete kenyaga ndegerego
1: ndegerego nete
2: uligunda ali
1: ana likukuwazika ana
2: kulumwe
1: anafika mbo nonga pala fike
2: mbe ngabe shi iwe jo pika kare ni Zimbabwe kachitetero nduli rai uya na bwela na ukujini ngabirongo na nyeze tuweza bwela na ukudi
1: chita kwa hapa
2: zamala za salira iwe ana chinchino kupumbula adi ya
1: tomalange pangono yu ndi umurangizi tomalange ana chinchino wakuti
2: chinafuneni kwa hapa anga zukulu angawa nsambu wakumwa ushu si nsambu wadidi nkabe posi
1: panapia kumwa piyachi ungama mkasareveja mbwenye pangono mwenye ungatamangira kumwa piyapi pia ukari
2: pinachitisa makamaka usabiziwa jo iyo nkabe sangula kutindi kwa kwa wanji peno ndi bwado upi unakoza kuna kachitisa kutipanango ndikoze sempana na matenda nango tango ngeenda kamwa makamaka ibi na kutinsingu kwa kungabe tango jipyo nseni pido nangazu ngupena maa percentage 43% 5.5% hapo pepe pyo nseni
1: Mwachemwemu chifua nchitete.
2: Ah.
1: Unenda kama pia ukali pia parente 3% pinalomba.
2: China kukwadza. Apo unga mala kupimwa pensini. Bonde ndiwe.
1: Ah.
2: Iye nalongiwa shumbani umba kao wa marero.
1: Lolo.
2: Kasha wa marero. Umba nipana kingi ndiwe. Unga mao kwa teselveja impala wa mijo ndiwe. Ungamaa kuna kasa kambu pinangu pina. Pena pinangu, mfoja sanza.
1: Asanza mali sida na zombo.
2: Zombo, ti. Mbana anakamba tibera mpiso mu. Asona tonsine nifia na ngono nkulu mba weni.
1: Saitarongiratu, manda. Nadzakulu wala nsiku inangu. Analongba debu, alitupa nungana iwe deba.
2: Usawoke ni madamu na singu bebu. Unga mkondela uziwe wakwata ndawa. Mangwana nkucha unawana pwepa nyumbabako. Hapo nsambu
1: anga gumana mbaula anga gumana uyu
2: asarotota
1: tukira to mbaula chikalango cha uyu
2: uchisakwango ku akwatampango akaza kana manga ku kandezi kuti ndugodesi to mukufula wasvipa fiko no rotote chita tamangizwa
1: una tamanga muna kandezi muna chita na enji
2: basa basa baby bia zomba makamudula nsineni tiawoni mata kwa lipino nga pana wabuka na ndrongo nduli ne woneka tita swibisa mbunti mabii maso mingu fefe nguna mata kwa kusipa magasa jipa maso maswa
1: kuona kufala magirazi nziku
2: zi wawo chinjino niswa kandiguria nziku langa so zibira bwere sana suma edama alishi devo vala
1: tangu kuona ni kuona madidi
2: abu chinumbu yuembo
1: Ndato soka njino
2: Habu chino Haona
1: Hapo pana kanyimbo Matsuka banda
2: Matsuka banda pino Koze kwenda kwa sungulu zankanwa
1: Tangu ife pano mambo nsene tisakamba tironga
2: Inde
1: Kuti pansangani kuife Nkabe mabandi kutitibise mwadia
2: Kiti naoni
1: Nkabe
2: Una nyato pezi
1: Ife nkabe nyenu anakuronga
2: Nkabe
1: chisumbali Tangu tinga jide chisumbali Tina kukuwa zani
2: Tuchimwa na ntimu.
1: Ana pia na amwa, tisafuna kuwalanga kuti apunguze
2: ya.
1: Kubema foria wankulu, apunguze kubema zombo, apunguze kumwa nipa za ukali.
2: Za ukali.
1: Tangwi pepi, pilikuwa kuwaza nchunu, ife mambo wasene tisaronga kuti pachisena, pangaoneka nyatwa, mtombwe wakutoma, ndi manungo matu, nchunu matu.
2: Ifi nifi frimero, ifi mbozi mbozi tisagujula.
1: Teka nene?
2: Mwemu nchine nomo. Mwemu muna pia onseni mwemu. Mbili sao ziri mwemu.
1: Pachisa penu pa nyumba, nyumba ya lumikwa. Mundu mwajita susudeo, pata moto nyumba, penu ndigero, yapia. Safunika kuti paoneke michingwa.
2: Michingwa chisa mga nchunu. Michingwa
1: chisa, satomera nchunu umu, isa manisina
2: mwemu. Nchine nomo.
1: Nkazi ya taya, kuti uchenese pa nyumba, nchunu mwako.
2: Sicho.
1: Pafa mundu pa nyumba, nchunu mwako, ndi msafuna chenese pa nyumba. Apo ntunu munga kakuti mwafa na tango ya zombo na tango ya boindi seven wapa muzi
2: kamala
3: kungacha unafa kwenye gwadi ne kuti pananga kwa tenswairo pokuti mvunkano anongwa ndishikova ngabiretu anga shamura unga jana itatanda mumphepo
1: yakwine mana jana ino
3: ah ini simane nje chiwiri nzikulanga umbane ndisa asabondo pa nyumba hii manyadzo
1: wadzampanga heliari
3: ndampanga posta kumalisira kwenye kuti nsambo akuno ineni pano neti na vera nabi kukula kuda kulene wanda kula mushi bantini kukundwane pina kareni pano nenga mpale kutunda kugopa kutetezo
1: basi yeni ndiye ntombo kulu apo titome kuva nyimbo rai
3: ife tika venyimbo kuimba kwa mwana osho Marco Ernesto Ngolo ndi mwana mbozo pacheya
1: nyangoma
3: nyangoma montra
1: montra
3: aimba kuti nyatwanga aimba babuzana Shadrack Danki Danki
1: ushushu adalonga uyu
3: ushonga nyatwa zanga zina malalini mwana osho aimba aimba babuzana Shadrack adonga
1: tangwe bongo ngwa mwana chali
3: Pamuso mutu wantengeni
1: pana
3: masango hapo aimba wiliao vese tendeni timveni
1: mbati veni mpapo nyimbo njinei kuti tingamala tibwirise nthango nsoro nthango ya ntsiku iya lero